itaanawote, itaawimi, put itahin sa kuska, apaham hakim katotong, hakkanasang ng kiwanawot hakim natyuhita, hinsaska. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye, nyanasat nanasang ne, nanamihita lumaya ay kayat, ansa hakim tokwet, piyo ansa lolmat, ang talaw na inaka. Hakim talaw huye, piyo ansa pangkang kwakway, piyo tatalaw na ya, pa iyasa, kahimu i hakam i pahanwe wat ang i lumata lang wa, pampa kahimu laway, ita na wote, ita wimi, put ita hinsa kuska, paham hakim katotong, hakkanasang ng kiwanawit hakim natyuhita, hinsaska. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye, nyo nasat nanasang ne, nanamihita lumay.

ma pite wa ye ita itahim itam pet ama tam yan peyan it ye itam hihin kati ingwa uma ta ta yon pe ye to na na pita uma zo tong ya hihi kia uma kaya takam uma nga mai uma na mai Tisti ume somoy ume kwamoy Ama minana pinyi aatutan Bu umaka Kanana pinyi pakam yesni Uma wungwe yok tote Song katawa ume kati ang wawayani Haksa kao kanana pinyi aatang Pasa kao yatak Pamte kaye Pamhita hapi aktawa Mung basting Uma obi Kapan hakam yeset umaya pakam Uma kati ukalyani Hakpante uya wakati Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam te kyanta yetakam aksinong disobi tuting tatak baysok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati baysok hakam hinsat kanya Umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ikalyan. Uyumi hakam yuma ikalyan. Subkaw sin mo yung ane. Payasa.

Alrighty. Oh, how? Pama pi dano. Tawahong niwa. Putaw la wamit. Majestic butterfly. Nakpu up yabe puma. Pero may divikat amang pampiyo talo talahoy na tawit. Nakpay OVE pahanta wapu. 726 up pitih pa ya. Aniwari kiyota. And it's Tuesday, September the 415th. Kira. Panso po ita. Pitina ya kira ni kiyang pay. Bas pay itam. Pay po pahin. Yuhu yung mano pay. Epakamdok. Miyak pa'y kung nga hintang pa na kapas pa sinha kami yun. Tis talabay pa'y kung nga kusong nga lang yung mga kawat san ka eh na kampay. Itiyo ito kusong nga pupiw. Kaya ba kusong nga? So those are all things itampot na sa unang tabi. Nikiang pa'y pita biya kawat. Ina, ina tuting mo. So don't be like that. Makapanyang ni. Uy, tango ita na. Tiyap. Lomat kacit ang hiniw sa baybes at ang hiniw mo ang kainok. But ni kyang pay itam nanam yun ang tatbesong kahit tapi yun natawa lomat ako yurik hini pay pita nakabuhi tahinsas ka. Nok antara ha kay po just let tikiwe niya kay hakam wat yaw ima piw tikiwe yung nasabong na Navajo dance group na put novi among am lele ni pay manat pai pihak yan hakampio pita tawit pa ka uyat ngun no han no pai nana pita pai tau no ngun na mi kwap lang no pu haki hi ta tebing ta dak pu haka u nang that's the way it goes no ka no kubi ima yak sungo pa gak kapitiva hisat pi pasayan ni kiam pai na ita mga mlele pu ang pu i pai pio pas Oh, kung ato kayang Herschel Talas Homa mit bi bami angat yun tawe. Pampay ihi tapio lalbak pubut piyasita piyo ayan pahanan na sen translate to tani pay pasita kung waya atang anove. So anyway, that's what I'm gonna play. Shumopo bi Navajo dance song and then also long hair song Herschel Talas Homa. All right. No pa masong ka pay hita kungon ni sakapu painan ko sa hakami pi matuwad hoy tuta. So remember the buses are still rolling, they're on the road ni kyang pay epakam jak pi su pi pa ba hulo tengo na obi pa mama mi tena ya was ni tawok na pa ayang kros ki kros mga tap ki ni mi ma kyang pep ayam cultural center right in the middle of the road pam hrutak pai pai te si awas ni kyang pai pi kapi pu ma kha kam pasien pasta ni ng pe pa ni khaw pai pai ya pe pi pan to ting from na yiki kayo khwat ho po khwat towards walpi pai pi ha kam wat te na wat su pe pa hrutak ngon ni so be careful pai Bang bima tenat jangan yang pai pesi tanya pak karena itu rush hour yang pasuma. So anyways, pai ma be careful. All right, so here's the song Navajo dance song from Sungupabi.

0: 国快表演赛第一打捞那样，不一般个选表嘛，只能个打捞会，排边只黑金，安只打捞会也打得也不黑啊，排安黑，安只有人我听得个比他打两个人黑打个呢，那暗呢，过暗呢，打暗呢，得不黑干只，个得不得，莫得黑干只。Son pika mawak tang hak anse yan hak panso pake po hak it anso mawak takyang po taiway ang enang piyo hak ang hinat pa sa po hak son ka talahuye po hak anse i po hak yamang po kapan tinik pa ipam tak piyo kakam kuyin pa anse hak i po hak yamak ke kusak anse panwat kuywatong nawak na ni kanse may hak it humat yan kyang hak Hopo kwa yekya tala wewa tak kunil kyang ansay tawa tak anawak na. Hita, idye kachit ove, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idye pita yek puninito takam emangamak sozok mu emangamak nawak na. Pitak mong was titpasat pu ansah taka naamni nikansa, pake timuite, pumuy hapkyo enang yeswan toin na. Pumuy yes manat pasat pumuy pinat panwat ang mga hita nasas tang sin puma tatukay usko sin ansa baka tatukay ay hita nat pita tumalayang na kay putak naamlinik takanin putak ansa aw yorit mo hita sin na nasas te puyap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa nini yan haksupan takanin tanat yakin tatay mo talaway Pai piye mit yuta tumala pam kha kami pam so tuta ho pai hak puwut hi tang anglo pai wo pu tin senam ni ni pawa sen kwam ni ni ita hopi pi put makiwa ita ita khat ang it wat yang paswa not one it hi ta hinsak na ka pu an sa ye kha kam pi me yang yan mang wa ta wa ta na i tume ang pam ayo wat jo pak ang ayo yamak pui an sa pietus kwa hoy mum kiu ti wa beppu hak pasa ao nen pu ang ao hak ta malai ta sen hak ang malam ta sen ang o pa put hin hin hin ang oi nya kai put ta khi hi ta ka wo wan ta put ta ang pas ao ye ke pas tu an sa pasa ao ta malai ro pam pio ka sen ye ma me ta mu ri oi ka wai Puit pas uit nyakat humita. Tawak si, me pam i hihi mu pos humi. Kasun pam wong munak putak piang wuan kiang hakai put tangatan nyakai. Sen it nyang pisawas at angsun uin nyakai. Me i hatiko pang ani anyutin. Puit wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hat pangwat kawai si wasit tangatan nyakai. Pai iit yayan hak takanen pipay anewak nukupit naksupan hak wunitan itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap nat piw itpay iyoho nakhitak makinan na kay may kuhut hak nasas lang. Put piw meh talawa epang hak pai iit sa ngate put ang sa kumachit enang hak emang amak. Kulpkot ah kuyok. Pasat po e yungin yung hakimoy timoy at etnik. Nima ite pitak ang mga pas nasas ka. Pwede meh nesyo ka at nipang ka. Pwede hap yak nasas ka. Hakin talaway may epaho epaham. Tindes mong yat aw yes be. Pep hakim piyunat put aw yes ka at yung hita. Hinsas ka na kay. Pwede enang yaay ko yan. Hak naam nil timoy hak panwat yung kontang. Panhak amom yaatak. Pan hakit tapumoy tetekay na put pumatalabay atuwa yurik ye pan hapi pam wungoy mungo chay haki atuwa put tetekay was nakal put hakpi amami atang ipahanat hita himoyat tetekay wuse tewewaye akpi pumanao yung ak pumamong was yung nakal yan hak naam nyan pumoy hita taka kuwantang taha amyan piw hakyan pumoy Tiyo ay mo, tumsi mo, sino mo, put hakyan takat aw yatang pumuyaw ni opay. Yan hakam surpan hak talaway, wawan kyang hak takanin, hakyan tatay, ang sabut hak wawan te. Yan tiwat hak nawag, lolmat kasit, katanya ka kahit ak puma ookyo yan kahit ak eepul yan ka yan hak ay mga talaway na aknat pasak po itumalay apisin ng puhak ansa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake po itpuhak enang hak wewantang hinpu hakam tumalay awhi tahinsan niya ka padu pamniti utapiyo kasanyi mo ihimu pahan tumalay na upay yan hakam na inoksupan nu niya ka po itiwat kusita.
1: Oi tai ko koi pai sanga wa oi nok pui tam je khapan cha talong na ya tu sit away September 15 nok pai pahan ta po 812 fak pitok pai ne ta wa ti Bruce T here yep ne mum mum pu with you talong na ni kan pai na nat kapas pas ha vivo ke al ko ya vi in ze ke oi so no ni kan pai pitam anta kasun hi tahin chas ke on ni kan pai na aspe kapas pas na pai pura retired ti sat ne kapai na ni kyam pai na hi tang hin chak ti ma pai pi haki ta hin chak ke ha lain ko kus ne ho bio pai pi wu un pu wu un pu wat ya to tang ni ho we pas hi hi ta kapai kha kha kha mata bi wes ngun na me pai mu wa kapas hi ta hin chak kyam pai pas mi na sas kyam pai pi pai ka te te pai hi ta pi pai Uwan lang ng hobby by pumkus enang pio. That's called bahana nersen. Just relax time and time to meditate. No, baba mahapikus enang ng by pi mahisat kus buwat amati yung hobby. Pag by wainum de by pio panting ng by hak amu panakse by pio hak siya na nangway kyang ahoy piting mo. So all right. So here's your KUI eye-closure and delay report for Tuesday. It's good that you're listening to KUI, K-U-I-I. And let's see. Oh, the Hopi Department of Transportation will conduct road work on Route 2 from Katjintuika Point to Kekotsumovi. Expect lane restrictions or use alternative routes to Flagstaff. More information is at 928-734-3182. And the Hopi Wellness Center will be closed today. Pampai Tabukura. Paipu Osonka Yanta. It's open today. So that was yesterday. So he tapihito at hintas ka. Let's see. Paima perte kayang ni. Move to Kui Radio. Paita mo mo yan hihi. Tapipay aaw na yaman tan ni hakam kasi mo hintas. And there's outages, closures. Po kusanta himo ani itamo yep. San paangwa ni yoyang we. Sometimes it just comes and there's flooding and things like that. So we'll give you some emergency update too. And the Hopi Wellness Center will be closed today. Pampai Tabukura. Paipu Osonka Yanta. Hichi. It's open today. So that was yesterday. So he tapihitu at hintaska. Let's see. Paima Pertu Kayang ne. Move to Kui.